0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumiaka bimu etano. Radio yomu tuwa ulijo. Your station.
1: Basebo ne banyabo abatu uliriza. Mbaniriza akonyo kuprogramu ya feyuru na kuorwadero. Era katonda nsaba tumwebazeko. Buli aliwoli. Jisa emikono mumaso. Katonda mwebaze. Urokubanti akusobaze seza. Okuli ya programu eno. Era gowe nabadenga atoloto mango gamba. Ngawebo zo gamba na katonda njagala. Ekibuzo kijje olero kubanga ya kusobozesezo okulya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wo n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe ebipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, banji abatakyagenda bweru, banji abava ku by'okusiba kapapula, naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna ebyange biba biwedde. Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliza, mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo,
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera,
1: abazzukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali, nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro, obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubire simu yange.
1: Kiba kiwedde,
2: kiba kiwedde, nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: okukifunirawo
1: woli nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubire simu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma, tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0758-086-43 ne 0675-7-7-7-6-3 0758-086-43 ne 0675-7-7-7-6 asatu.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala sente, sente zibuze, bannange sente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nchomwana inzo kubereyo na kukubire simu na kugamba ajati nze nsika chapati na yendifu na kusente no mugamba nti aa oyagala sente kwa kukubide simu chikozechi
1: chiwede
2: ogendo okudamu okumuuliza nga kugamba ajati ndibwelu nginza kuleta mali
1: nga kati musubuzi
2: nga musubuzi nzebio byenkula muli nensanyuka kuba abana bwe babo bulungi
4: abami chapati
2: ngabadde mu chapati
1: ngali kunyonyi
2: ngali kunyonyi na kubira nti onzijukira ajati yenze ya kubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: ajati soko tuwe kunamba soko nzijimu kunamba zoeze simu
2: yes
3: 0758 0 mkaga 84 mu 3 ne 0 mkaga 7 7 mu 7 7 mu 3 0758 0 mkaga 84 mu 3 ne 0 mkaga 7 7 mu 7 7 mu 3
2: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu olirwa kubira na kabira na gamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlordi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kubidde nakugamba nti ajati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: ngakasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe
2: buli
1: ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente
1: ne mukyacho otula maaso ne oba wadde tosaba
2: kugamye nti nkubire simu zange
1: aja tizitudire munko
3: 0758 0 mkaga 84 mu 3 ne 0 mkaga 7 7 mu 7 7 mu 3 0 mkaga 84 mu 3 ne 0 mkaga 7 7 7 7 mu 3
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye nkugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyoye nti ajati kino kwetaagisa nti ate ajati sina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate obanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde 10 ayagala 5 gwe nkubira essimu ng'ambe nti ajati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0758 0 mkaga 84 mu 3 ne 0 mkaga 7 nsanvu mu musanvu nsanvu mu mukaga asatu 0758 0 mukaga chinana munya ana musatu ne 0 msanvu mukaga msanvu nsanvu mu musanvu nsanvu mu mukaga asatu
1: tuyanziza nyoto yanze genga we nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo bo bude buna tusobozesa nenge nakusaba abantu mwe nabali wano we makwa do muzindalo okozeseda chika bilio chinene ne banno basobola okola chi okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muri banje kasoke no mchalo no ye yasose wano nga yizo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubade bagamba anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
4: kikiriza ndu gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na nememe yo ninjo kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade kulabanga ko njja ko kutegerera ku simu
2: nze bwe bibi byange bwe
4: nkola mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira ngali ari
2: kaka nanze bwentu bwenkula
4: bananga aja mayi muna
2: wanji nabo
4: akuba ko chonna che ngamba ncho bachino bachirizikiriza akasumulizo kana nkakuwe wevuke
2: ndabira wa
1: eh yoto kezo nanze bakola chitumpo
2: baba kala ufikum
4: elina mazina mchalo ya chuso bulamu wa
2: yagala kuwe ye
4: nalichachira ko yati tachimala ne kadi ino kadi ukafika dalanti chi ndewe nategedde
1: Mungu
2: akongere
4: buli jondo otakula bako. Beka akatono kenkuwa kubyennina. Akokensoba de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mukwano ne
4: yanzira kyendi kuwa
2: kisinga. Wojo zewo. Balaka lau fekum.
4: Nzokutegera. Akole birunja simibwa. Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamanyi si chainza kudangulu.
1: Bambi.
4: Ngenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga tagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati ze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
4: mwana musajja n'afa
1: miaka munana abana babachali bato
4: aha ayi twade tuna zimba kubanja sija kola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga jennalimu ati family no yagolokoka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo wabulanga bo bagamba kimu kwato mwana wo muvembi ntuyo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mama ina ne
4: bango bana abana baga na abana bawuli ambwe ngambo sibabwe nengeza ko nwanengo omukazi nenga omanyi munango mwavu tasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza cheche
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatsonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family engo bye mu bintu wadde akagatwa akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina kya kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti wobo ine ebizibu n'otulote tujja nakaba nga emisana n'ekiro mama yali alina wakadaale waka nanga amuna ebeera nga awuntulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kakirumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waaka ino jja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Echiro chenyini mba netegeka ngende wa mkwano gwange.
1: Mm.
4: Sawe zali munana netegekero lugendo.
1: Mm.
4: Mbandi ku radio mpuliro mu kyalono.
1: Ajati.
4: Ajati mayi
1: muna. Kwa gamba owulira erinyalye no uliranga no bulambu kyuseke sawe yo. Ajati mayi muna.
4: Ngamba nebuli jompulira abantu abenjawulo. Nawo mutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu. Ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga. Neka ngambye kubabukubisimu.
1: Atenge
4: ne wale mama wange yageza ko kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi
1: kubasimu
4: sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nachusizawo
1: noso kokubira ajati mai
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yamfako abana bannemeredde sina wetandikira
1: abaganda
4: batu ali byobuganga
1: ndi
4: maziga ndivuna ngamba
1: bangamba tero basekerera te yakusekerera
4: yanga kugama engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise kivulu alinga atakukoleko obagumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba jati wakiri obanzi je buzungu ate ko
1: ati biwanvu ate obudde bwa butono kati tubulire bubulizi ozifunotya ozifunotya
4: haje ati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera ko linyojje linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kkubo njagala okutegeza taxi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu taxi
4: imagine just nega ne haja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemedde ko jangu taxi nsigala mu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabidde mwensa woyo ni magamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensa woyo je nanjikwata kwenna komi amaso katenfe katenzilike kubanga nakwata ensawo nene kweke bali ndabe ensawo estoni nga bamuli mu mutwe gwa muntu bachichi banango okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeza nasobola ogula kama kaga wedde
1: bambi
4: nensobola okubanga ngula ne motoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola nawe era nenkola kine ntandikawo n'amaduuka wabiri mu kikubo nitandikawo ne saluni obulamu ne bukyukira ddala
1: tinga wafuna nyingi
4: onda okwogeza akatengo si mwetera okwogera naye bwe ndali ku mukyalo ono nebiyankolera
1: nejangira
4: mpuliranga ensi yonna kwegamba ninga gina mu ngalo zange ttaano
1: oyo
4: banange hajati
1: hajati kirizo mwana akwe kuhaga
4: banange oyo mumuma yenze munange nze nabaga akasonku bidesimu yenze kasito kubesimu yange chokola manchirina mwana uli dentoje nedda kanyende kafisewo budde obalimba obate balimba kubanga mukyalo kyakwasika yenna mukama yanyambi era bwe ntuse neewunyiza nyaze nasiteredde ninga tatudde ninga ibirijo bako kugamba sinanindya
1: wabale kusima mwana kwe no mulabye kwa ne abalala kati babo bali bweyo
4: bade babusa busa nange hajati wabale kusima mwana ange wabale munange ebirije nkola sagala mukabe kubana mutima
1: mwe yanzeza banange yanze nabagambye dakika bibi bibi otote
4: ngendo ko yanono muchala wenzo kuziba
1: tufuna iyo kale ne kumulala omunaja tuuliriza yoyo ajati mai muna
4: ebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga kukyusa kumbeera
3: 0758 086 84 ne 0760 70 70 76 76 asatu 0758 086 84 76 ne 0760 70 70 76 76
4: kwenkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbankirina kuba mmanyi ekyokukolera kasita onkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali wakiri
4: kale naye ajambuzeeko akatu
1: sabasembere ku muzindaalo ajati buyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
5: owekitiibwa presidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gukoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nnyo okubeera nti sawa zino ni wano wetutudde aja ti nsanyuse okulaba
2: kale sewa
5: osibyo kya mama
2: mulungi sewa hey. Oli oti eyo
5: jendi mama
2: bitambula bitya
5: mazima matofu mama we bali kuweza
2: amina
5: nalisi tisubira
2: nze sagala mukabe esanyu lyange ngunkubidde simu aja ti kino kinnuma njagalodde mu nkubire simu ngungamba aja ti ndi bulungi
5: esanyu lyange ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda.

Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana. Webale kuwuliriza Radio Buddu. Bwe tuogira ku

0: kwale kwa gala radio hotspot waliwo omukadde gwe tuchalidao na iyo omukadde abadde ayogera bya radio hotspot nga naffe abakikolako abamu ebimu tetusimu okulaga nti ddala abadde muwuliriza wa radio era nga kyenkakasa nammwe bwemuti abasigadde bwe mufaanana kino kyetukola twagala okwetaba nammwe nga tuli mu bikujjuko by'okujaguza emyaka 25 radio Buddu gy'emaze ng'eweereza era entikko ya byonna kyekijja okuba ekipiito ekijja okubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa December era mwenna nga bwe muyitiddwe mutudde wa mwenna muyitiddwa mu butongole.
1: Ensisinkano eno yemu yeetabiddwako n'omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'ekyesiiga Bare Mudathiro kw'ossa ne ssentebe w'ekyalo kino wamu ne ssentebe w'eggombolola eno y'ekyesiiga era sipiika w'eggombolola y'ekyesiiga yeebazizza nnyo omutandisi wa rediyo omuntu wa bulijjo Dr. Ronald Segawa olw'okutandikawo rediyo esobodde okuwa abavubuka emirimu ne bongera ensimbi kyokka ono asabye omutandisi wa rediyo eno okutandikawo omukutu ogw'empuliziganyo gwa Terefayina kubanga bakoyo okutindiga engendo nga bagende Kampala.
0: Tubaniriza nnyo ekyesiiga tutandise ne radio Buddu mubadde abambagamba bajuliriza emyaka 15 abalala 6 abalala emeka naye nze njiwuliriza emyaka 25 yatandika ndaba era ekimu ku kyannyamba obaoliawo okutuuka wano we tuli radio Buddu yannyamba nnyo kuba nze omu ku baali abakubi b'amasimu ku radio Buddu sebwa okubeera sipiika kati kitegeeza radio Buddu etaddeyoko etasalidde nennyo njagala okukuumiriza akantu kamu bwatya pasoni wa erosiwano yayogedde aji omukulu Segawa gy'agenda akulira redio eno dairekita waayo ayina obusobozi obutukolera tivi mu Buddu wano neeba y'amaanyi naffe ne tweyagala nga redio Buddu egenda mu maaso nga ne tivi egenda mu maaso ne twewala bino ebyokubeera nga tuzunga Kampala njagala kwebaza mwami Segawa olwa redio Buddu awadde abavubuka emirimu otula abavubuka abali mu kukola emirimu wano kikuwa essanyu.
1: Mubufu obwo mu mbozi yaffe ey'enjawulo olunaku olwaleero tukuleetedde mukadde Nakanwaji ng'ono nno atunyumiza engeri rediyo y'omuntu wa bulijjo gy'ekyusizaamu obulamu bwe. Sebufu Matia.
2: Nga tukyali mu bikujjuko ebya rediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo eby'emyaka 25 ng'eweereza bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu tukyakutuusaako abantu ab'enjawulo ebitongole ne kampuni nga kw'ossa n'ebitundu rediyo Buddu by'esitudde ng'eyita mu pulogulaamu zaayo bukyanga eggulwawo mu mwaka gwa 2021 era leero tukuleetedde omukadde Nalongo Priska Nakanwaji ow'emyaka 70 egy'obukulu era mu mboozi eno atubulidde ngeri rediyo Buddu gy'ezze ekyusaamu obulamu bwe n'obwa famire ye okutwaliza zawamu. Omutuuze we Natete mu ggombolola y'ekyesiiga mu disitulikiti y'e Masaka era mu mboozi y'akafubo gye mbaddemu naye asoose kutubuulira olunaku lwe yatandika okuwuliriza rediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo.
3: Oli mu myaka emeka? Oli mu myaka nsambu. Rediyo Buddu watandika nayo?
4: Natandika nayo ng'ekyali bonna bayabeka banda bajibereyako basuna beni bonna nga njiwuliriza. Okuva lwe mwaggula mu gumu nitandika okuwuliriza rediyo Buddu. Era bannange mu kitundu kya wano kye Natete bambuuzanga lwaki Nalongo ayagala nnyo rediyo Buddu. Ne mbategeeza nze njagala rediyo Buddu lwa nsonga embuuli ebifa mu kitundu kyaffe ate eyigiriza.
2: Onannyonnyodde ky'atasobola kwerabira ku rediyo Buddu mu myaka 25 jazze ng'agiwuliriza.
4: Esooka agafe bubebbere ey'okubiri twezimbe eyo twezimbeyo enjigiriza bingi ne pulogulaamu endala ezikwata ku ddiini nazo nziwuliriza nnyo.
2: Emboozi bw'egudde amakerenda mbuulidde nti bba yafa mangu era yamuleka mwana muto ng'aweza emyaka 24 egy'obukulu era bwe kyatuukawo yaggwamu essuubi n'aggweramu ddala amaanyi era ensi yagirabangaeko wabula mu biseera ebyo agamba nti ng'ayita ku rediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo mu pulogulaamu twezimbe ebaawo buli lunaku okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ez'emisana esomesa abantu okukola ebyobulimi n'ebyobulunzi n'ebirala yamuzzaamu nnyo amaanyi era mu bigambo ebyayogerwanga nti mu pulogulaamu eyo n'abasomesa rediyo Buddu be yaleetanga okubasomesa yagiwa nnyo obudde era yamuzzaamu essuubi.
4: Bazi baamutemulanga n'emyaka 24 kufuulusa ddamu kufumbirwa paka kati oluvannyuma nemba mu nfo na kyombekire kubanga munnango banna mwandu batuka ne muko
2: ona gamye nte yali tamanyi kulima emisomo yajija mu programu eno natandikira ddala obulimi n'obulunzi ebyamuyambe nnyo okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo abaana n'amakaage era agamba nti yalowooza na kyakuddamu kufumbirwa yatuula n'amanya nti kisoboka n'akolerera abaana be okutuuka kati ku myaka 70 egy'obukulu gy'aliko
4: twezimbe yasanga asimanyi bulungi kukola yannyongeramu

0: maanyi nsobola okuyiga okulima ampuliriza abasomesa ababeera ku leediyo Buddu pulogulaamu ya Twezimbe nenyongeramu amaanyi nensobola okuyiga okulunda okugeza ng'embizzi embuzi enkoko ebyo byonna nga njijja ku leediyo Buddu emisomo njijja ku leediyo Buddu okugunayina butono yamagezi nagajja ku leediyo Buddu era saagendako nze emisomo mbadde nkozesa leediyo Buddu byempulira wali basomesa nga mbiteeka mu bwongo nga nange mbikozesa
1: mu mbeera eno asabye abawuliriza ba leediyo Buddu okussaayo ennyo omwoyo ddala mu pulogulaamu za leediyo Buddu zonna nti kuba tezisobola kubaleka kyekimu
0: leediyo Buddu ekubuuza nga omwaka gugwako okozeewo ki obubaka bwe mbawa naddala abaana bakyali abato mbasaba bawulirize ennyo leediyo Buddu bakwate naki byeragira bawulirize abasomesa emisomo egyo bagiwulirize bulungi bakwate ate babikozese bijja bayamba nange byanyamba
1: obula bwatuuse ku pulogulaamu tumusinze y'eddiini baawulirwa ssande okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa ttaano asiimye abatandisi ba leediyo eno abalowooza ku pulogulaamu eyo nti kuba bonga abakadde abatakyasobola kutambula kugenda mu masinzizo yafuukira ddala essaala yaabwe
0: pulogulaamu tumusinze eyamba ffe abatakyalina maanyi abawuliriza leediyo Buddu etandika ku ssaawa nnya n'omwana Matias Ssebuufu ne Faaza Inagwaba avudde mu kigo kyonna ne batandika ne basoma amasomo bulungi basoma evangiri ne bamala Faaza n'atuyigiriza bulungi kale k'obe nga togeze mu kereziya tosigaliraawo
1: ampuliriza wakati mu bikudduka ebya leediyo Buddu eby'emyaka 25 omukadde ono abakozi ba leediyo Buddu nga bakulembeddwamu akulira ebiweerezebwa ku mpewo Haji Ssekasamba Omar Kenya Ssaalongo y'omu ku bakadde be bakyaliddeko mu nteekateeka gye balimu ey'okukyalira ku bakadde era bamuddukiridde n'ebintu bingi ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo n'atutonera ne sseggwanga y'enkoko okutwebaza olw'okuweereza obulungi
0: mpulidde essanyu epitirivu okulaba nga ndabye ku baana be badde mpulira obuwulizi ne mbalabako ne bandeetera ebirabo ne bandeetera ebirungi bandeetedde ebirungi ebyokuyamba obulamu bwange bwa bulijjo bandeetedde essanyu maka gange bandeetedde ekyokwogerako buli muntu ajagama wanaalungu walabe omuntu abaddeti abaleediyo Buddu baabaddewo babantu bonna bayimiridde ne mbadde mbalaba eringa bayimiridde bonna balingiza kyekiri wanaalungu nga balaba mwena musuutinza amasuuti wabula mukama yeebazibwe mukama atenderezebwe kinsanyu Dechi mpadde ekitiibwa tunuulaga bwe gutulogulaamu myanfuukira essomo era n'ekyayisa obwavu leediyo Buddu ekubuuza nga omwaka gugwako okozeewo ki tunuulaga bwe gutandika nti otandise naki ebyo nabiri ku leediyo Buddu nze nga mpuliriza ate nga nteeka mu mutwe era kuba mukama wange kati nalwala
1: wabula aliko obubaka bwawadde leediyo Buddu n'omutandisi waayo olw'okuweza emyaka 25 nga baweereza
0: nsaba omukama atwongere bongeze emikisa tweyongere mu maaso okuwuliriza kubanga leediyo Buddu etukoledde ky'amaanyi emyaka 25 tulina kujaguza nga tweyagala mukama ayongere emikisa mu maaso ayongere ne mukama waffe yatutandikirawo n'abakozi ba leediyo Buddu bonna sebo omwami oseka wajagenda sooka mwebaza ekirooto kyeyaloota tutandikirawo leediyo Buddu mu Masaka muno yatukolera bulungi kubanga ekulaakulanyiza abantu bangi ewadde abaana emirimu mingi kwegambe tuyambye nnyo mu Masaka muno leediyo Buddu era yeebale nnyo sebo yeebalire ddala nali simanyi linnya lye naye nga gye mpuuza leediyo Buddu atuuka n'endifuna
1: nze Ssebuufu Matia ku leediyo Buddu
2: webale Ssebuufu Matia ampuliriza n'emboozi eyo ag'obudde buno geego ku ssaawa nnya ttaano mukaaga n'essaawa zaffe eziddako tujja kuwa amawulire amalala nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo nkwagaliza akaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
3: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 3 ez'okumakya budde bwa midi embereberye webali kuwuliriza Radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
4: Okugemesa abaana si kwejalabya. Omwana mutwale bamugeme, kino kijja bayamba okwetangira endwadde ez'enjawulo bagaane kulwalirira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Emyaka 25 egy'empereza first class Radio Buddu 25 Radio y'omuntu wa bulijjo sawe mupaka 2 ez'ekiro buli wakubi oli wa buli wiiki
5: nzi ajiuma runga bulijjo ekibiina kyaffe kiba kiguddewo amazima g'ebyobufuzi sawe mupaka 2 ez'olweggulo buli lwakubiri
3: tukuba tooki. tweke nenye nsonge zenja ulo ezifa mugwanga
6: waliwe chintu wata gamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mlimu kwawe vize kule tusa vile vyagalo kujiza vile hembo kwani
3: evivina chibi ama zimake vyo ufuzi
6: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chiva ita ekomera gendo uchalile chintu chiva ita edwali gendo uchalile chintu chiva ita limbo graveyard bumalo kutegere vintu vyo uvamu kweri imba kubanga uvamu wazo kutegira the essence of life uvamu wazo kutegira ama guru kubulamu
3: mkwa mwechibina chibi ama zima gebi ya ufuzi tojisi wanga budi wakubiri sawa mwopaka bile zaka ungezi wanu kuredio budu redio yomu tuwa uli jo olwempeleza lumamio omuchido kwa pogwa mwezo cha ama yengo gona tugeti seka jemia kabimu etanu wedu
7: ateno cha dala
3: radio buda 25 radio yomu tuwa uli jo Stanbic Banka, wetu wetu lesevu kolo kolo, musawe semba yo, esawe yo kune komekeza program sekukera. Buli lugendo, lutandika no kusemvula. Buli chiloto, chikulanga chinyuevu, wetu banga tutambuli dewamu. Stanbic Bank, edunga mziwa banki nkule ya Uganda.
8: The sound of love is
3: born. Sports. Sports analysis. On a sports analysis, wano program sekukera.

Oli ku radio buddu, radio iyo muntu wabuli jion, kula msiza kwa guwe naje kumideko, ni nkwe bazajo naje osobodo kubirangate, otusiza kengalo hulu na kuruwa lero, yenze tamkede umalu, nente kateka ya sports analysis, atewe naba mvudeo, yitimu ya serukera, egendo kujie kuungere yopaka, wali kusawa zigenda kubiri la dalanya, za machagulu na kuruwa lero. Ukuso kila dala, njaga kutegeza kukonti, leagues zatandise season ya 2026 yajidwa kaka uwo ndoza mu leagues zetamuze musingo kubiranga ate mugoberera leagues muyoka etanaba kubiranga ate etandika yeligiye gwanga eya German eyo kuntiko era njaga kutegeza ko konti leagues eyo eye gwanga eya German eyo kuntiko ebulako bubuzi na lunaku lwetandika kubanga ekisooka nti ama teams oba weino kubanga etandikire chikope chino kubiranga te chijigulawo chazanyidwa mu weekend la club ya Bayern Munich yasobodde kubiranga ate yatandise kale nno bubanga yatandise binje byalekedde mu match day 1 na damu leagues ezenja ulu match day 1 niyaba demo bintu bingi okusokira damu league eye gwange lya bungereza eyo kuntiko twalabye games ezaba demo enda ezazanyidwa games ezo muenda ezazanyidwa olunako olwajjo njago kutegeza ku konti mwabaddemu kumpi buli game yabaddemu goal tetwala ryo kumaliri mu game zizo na ezanywe mu game zizo ne zazanyidwa era njaga kutegeza ku konti ama team za gaba de waka okusinga geti se olunaku omonno mwe mwabadde ne club ya Hull City okuba club ya Manchester United zabadde gozi biri kubwerere obo lyao buli omo kutunulira game eyo ngabo yabaddemu ebintu bingi kubanga ekisooka nti akapira ku boli yao mutendesi yakabaze bubi akapira ako oboli yao mutendesi yakabaze bubi teyaka tunulidde mbutufu wako era bogeza ko kwangu tuna squad ya sambi half time yabadde defensive okusinga ekintu ekyacho na era mu games ngezo njago kutegeza ko konti omutendesi yagadde okuwa basambi abapya akadde alabikanga game ni yatu yasose kujera likirira Nyati batu se mchitundu echo kubiri. Game eno najera likirira nnyo. Yesonga lwachi nti yakoleddewo are substitution. Nadda ku game ya ku team ya Man United. Mu team ngabi yasodo kubira ngati yatandise. Niyo boli yao. Nti ebisobyo byo byonna. Leka bijje obudde nga bukyali. Mu kujango obudde bukyali. Bijja kubera nga atebiwa omutendesi. Checho kola nadda mu maaso. Okwetereza nga bukyali. Okutuni yaba sambi chiba inzo kubira ngataa yongiramu. Kutimu zingabe za atandise. Irando za kutimu zingazi Arsenal. Ezafunye ze tuandise huge win. Ogendo kulaba ngatimu zilabikange zili balanced. By the way Arsenal kusamba timu ya Coventry. Timu ya nilabisenga ya li balanced. Kubange chisoka. Ntibo tunulira mu squad yo na. Netimu ngabe ya zanye. Omusambi Zoris. Odegaard Bukayo Saka. Omutende siyatuse na abajayo. Naleta Eze. Naleta omusambi Zubimendi. Naleta no omusambi Noni Madueke. Kati ataba sambi abo. Oboli yao ya mkwa wa deba tandiki wake nsonga. Nadala muliji. Eyo gwange ya mgeleze yo kuntiko. Kutimia banafa ba Arsenal. Then natukana jayo musambi Ricardo Calafioli. Naleta mkwa musambi ogwaita Pele Hinkapu. Natukana jayo musambi Martin Odegaard. Naleta mkwa musambi oyo. In fact ya Declan Rice naleta mko msambi Zubimendi no msambi Kelo Merino atera ngabo tuna bench ya club ya Arsenal esigadde kaba sambi okuli Joe Royes atasambye game no wadde dachika name esigadde mko msambi Ethan Waneri esigadde mko msambi Max Dowman mutufu ngolabi Atlantis squad ya club ya Arsenal atenga tabaina basami ngaba William Saliba ngatabaina basami ngaba Bruno Guimaraes ngatabaina basami ngaba Julen Timber ngulaba at least waliwo ko obugumivu
Musquad inga ba ino kupira ngate zanya. Musquad inga ba ino kupira ngate ekole mirimu jayo. So, yeliji, ya zanyidua. By the way, omuliro. Teguaba de mugwange liyabu ngeleza ukakubanga. Nemulije etan mugwanga ngeleza liyabu falansa. Wabadeyo muliro, wabadeyo. Era kata club ya PSG. Egelema sinu kubira ngate ruzinga kapira. Era muka mezi zabiyo kubanga. Mpira guno gwa ide goal za bade 2 ku 2 so olaba nti season ya 2020 2021 yatandikide mu jia eyamanyi ennyo na dala ku matimu zago fenage twitter agamanyi of course mulimu agamu kwago agasambye nga agasamba banafunafu ne gasolo kupera nga tega afunye results ezaba de positive ezaba de nungi jebali ni ate mulimu agamu kwago agata sobode kupera nga ate agateka o performance obo ya ununji mumbira nga wegeza kupera nga ate etambula so fewe tuli edabuli chimu oja kupera nga ate ochifuni ya WTF nga wechijo kupera nga ate chitambula yenze tamkede umalu nkwagaliza machama lunji timi ya selukira kejie kuongereo.

Yaman Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sa dukera. Kuwa kati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sa dukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu. Gwetubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank. Erungamizibwa banki nkulu ya Uganda.

0: company limited bebaza nyo bakasoma babwe bonna mwenna babebaza nyo nyo era ne baba ne babebaza anti no mwebale kubawagira oluta kya buli lunako kubanga babebaziza nyo era ngo omugati omuneno gwa kilogram emu gwa 15 songa ato omutono gwa 12 mulukaga zokka biri lukaga zokka asomgede mberenga mwegulira munaye emigati ejo mberenga mweyagala bulungi nyo bakasazide dalale bei era nga olunaku luno lwalero ebiganda okubanga bitandika batandise lero enteeka teeka eno okubaddiza nga biri munnyo olunaku olwalero so geno berenga wegulira omugati mbanafe baita bantake bakery company limited babe baza nyonyo era basazeo babaddize
1: yes bela bega mazo kubanga etambana nokuchena munana ka umbuza munana chena mutana ka umbuza tana kadde kadde setu ile dachika mukaga zoko kuva uko ano atuna muko mugenyi wa feo kuva ko mu company e ya manye nyo tutusi wako tutusa ki sata ni sembayo Eastern Big Bank so mko mafeso ko buza kubauliza bale dubudu dachika ta akadde obadde oyitaono kadde sinza butaba bubi yako so mko
2: kama bauliza wa radio vudu mbabuza ako nate numurundi gwengo akubiringa nzija wano eri nyanze mchibise buko muzukuru wandugwa umuweleza wa Eastern Big Bank which tibu wa Eastern Big Bank batumide bana vudu
1: okay tuyanze ge akadde kano mu Eastern Big tuna chituita o tumbachita olin change
2: olin charge
1: campaign ebiso kirada twandia kado jitegere koletia obaya ekwatekana tia kuna Uganda
2: Richtiva oli in charge campaign era ne renali wano mugo kusatu najogerako nga campaign jetu atandikawo okulaba nti tuyamba ko bana Uganda okweja mu financial stress jibalimu mukasera nga abana badda ku masomero mukasera nga season ya kusigeri abalimi mwanyi nkube tandisa banji bagya kusimba mwanyi abasubuzi akabeyi kabuka nga twetaga okuvayo nga Stand Big tusobo kubanga tukwasaganya embere yo ya financial stress bana Uganda jibainzo kuita mu kitundu kine kya buddu mukama wange nkomye okutanya nsongeyo nga njogera ku financial solutions zetina etwandise nga 3 degrees financial solution eri abantu kinomu aba bikolere jabwe nabo abakozesebwa ebitongole oba government nga mukama wange ngira we nabyogera ke mabega ko nayogera ku salary loans nenjogera ku insurance solutions nenjogera ku investment solutions nga ku salary loans mukama wangera ngabo ngambye nti mbade mpitawo ni ngasinza
1: kwita ubirako
2: eso ne salary zijemba vuzeko which tiba byonna byenjogera ko muna Uganda asobola okubifuna nga akozesa esimu ye obye mikutu ya feji mu bajita bacha mgemera wa
1: negatabantu
2: so yensonga rachi tujise oli in charge
1: ye
2: gwali mu kintu
1: gwali mu kintu
2: eh ka chikwe kintu chicho
1: yes
2: ku wetutu nulira sinti osobola ku kwe wa byonna byenjogedde ko ngo kozisa simu obye mikutu ejo ekyo kubiri emiwendo je tugaba na sente zo twala ne banga lyo bera nazo era gwo wesalirawo kwegamba byonna okusalawo kuba kuko fene tuberanga ba partners abazo kuyamba ko kutukirize kiroto cyo
1: yes
2: mukama wangira mu bwangu dara kanjogere ku zironi ze tuwa bantu kinomu tutandikira ku kitwita cash advance
1: yes
2: cash advance ebira loni je tukuwa ku simu yo ngoje sasulira mu banga lya mwezi gumu okuva ku mitwalo atano mpaka ku milioni 5 gosa la wanti kandiye ko bwezi mukama wange bituva kwecho ne tubera ne ronze tuwa abe misala tuba wera dala paka ku milioni 3.5 eranga repayment terms ziri very flexible emyezi 12
1: yes
2: interest rate ya fendo za mukatale echa sinze bitundu 17 ku buli 10
1: ya
2: bugira gira nya bitundu 17 ku buli 10 mu buli mwaka pa annum Shiteza buli mwezi tukuwela kukatundu kamu nubutundu tundu obugwamu mukama wange ateba self-employed banekolera jangi ni musubuzi wa mwanyi ndi waduka ndichi abutuba paka ku milioni 2.5
1: yes
2: nga yeye salira uza atwala ku kati ne tubera ne banu nga ndi mbya bulimi okusinga abutuba wera ku butundu tundu 10 10%
1: yes
2: kakati wetuba ako ne banu banjagala mortgage kuzimba nyumba kukula kulanya kitundu kifo change kugula kiduka tubawera dala ku interest rate eri ku 16.5% yes over 9% ngiziri mu dollar nga financing ku nga ku mortgage oba ku bizimbe no kuzimba tu financing paka ku 10

0: Stop. Eno ye radio budu kumiaka bimu etano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station. Gano wedle gori ndiride. Ama ulide. Gano gema ulide. Okuba kusama zinga Afrika. Uwana ku radio budu.
1: Wasuzo chani wa mulonja uliriza, gema ulido kufa kusema zinga Afrika, kuredio budu redio montu wa ulijo. Omoga vemo zukuru wa ndugwa chibombo salim, zentele deoga kusomira. Okufa kumu guangiri ya jini, abantu wa makumi ya sato, wetoge la wano zentamu, ezifumbo, uluvanyuma lwa kasasiro, ogena maso na okubiranga yika, nabutikira ama yumba mbaba debabira, eraba anji, abalaba sodo okubiranga bafune bisagom. Kasasiro ono mchibuge chimanyi duanga kona kre, abate agenze maso na okubiranga wela dalange chibuga, enujibaba deba gena maso na okubiranga bamuyiwa, choke chitundu, chibayi wa mkasasiro, mubade mubira mwabantu banji, abasobodo okubiranga bako sebwa. Chitundu chimanyi duanga da salam, bebantu abade basi singo kubiranga baliranye kasasiro ono bonana bo basobodde okubiranga bakosebwa nga kino kyavudde kunamutikwa wenkuba eyafudde mbye kumpi okumala ddala nako eziwera ddala bbiri nga tekendera com omukubagenze maso n'okubiranga bawonawo Robert Kamano sa ategezeza nti kasasiro ono babadde nga bagamba government nga beyajja mu olunyafa nga essaawa yonna ayinza okuvaayo nako saba tuze chokanga government yefudde nampulira zibi teba faakom abantu wala mukaga yabagenze maso n'okufuna ebisage by'amaanyi nnyo oluvannyuma lwa kasasiro ono okuyika mayumba gaabwe era ne bakosebwa gavumenti evuddeyo n'esaba abantu abaliranye kasasiro ono nabo okusobola okubeera nga baamuka ebifo bino ne basuubiza nga begenda okubeera nga ebaliyirira nga begenda maso n'okukola ku mbeera. Ate yaliko mukulembeze w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo wakati w'omwaka gwa 2019 Joseph Kabila avuddeyo n'asaba kkooti mu ggwanga erya Amerika mu kibuga Washington egende maaso n'okutereeza erinnya lye erijje mu mannya gaabo abagenda maaso n'okuleeta ebibamba mu mawanga gaabwe ge bakulemberako era ge babeeramu kubanga ye si muntu kika ekyo nga bwe bakimuteekako ono baamuteekako ekibalu ekiraga nti embe nti omo kubasombira bannansi ba Democratic Republic of Congo emitawana ngono yaita mukuwagira abayekera aba M23 abagenze maso n'okutigomya bannansi nga abawagira mu byensimbi saako n'okubawagira okuwamba ebitundu ebiwerako. Joseph Kabila agamba nti ye talina buzibu bwonna n'abukulembeza obuli mu ggwanga lye okujjako okulaba nga bannansi bakulemberwa bulungi kyokka be bavaayo ne bamuteekako ebibaluwa ebyamaanyi ne bawandikira n'amawanga agenjawulo omuli n'Amerika n'Amerika nga temaze kwebuuza ku bantu kuna kunoonyereza nayo n'evaayo n'emuteekako envumbo saako n'okusiba ebintu bye byonna ono abategeezezza nti okufuna obukakafu baleete empapula zonna n'obujulizi obulaga nti alina ensimbi ze yakwata n'avujjirira bamukwata mmundu aba M23 n'oluvannyuma batereeza erinnya lye ono yagenda maaso n'okubeera ng'adduka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'avudde ku ntebe y'obukulembeze era n'abeera emitala w'amayanja okumala ddala emyaka ebiri wabula abayekera ba M23 bebawamba ekibuga ekya Goma omwaka oguwedde atono yabiteekamu engatto najja era n'abeera mu kibuga ekyo kyennyini. Gavumenti wano yasinziira okulaga ng'ono yabadde awagira abayekera era nga yatuuza ne kkooti Kabila ne bamusalira ogw'okufa olw'okulya mu nsi y'olukwe ssaako n'okuwagira aba M23 abakkakkana ku bannansi b'eggwanga eryo ne babatugumbula. Joseph Kabila agamba nti tagenda kubeera ng'ateredde okujjako nga Amerika etereezezza erinnya lye saako ne kkooti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okumuggyako emisango gye bamuteekako okutuuka n'okumusalira ogw'okufa. Ate gavumenti ya South Africa evuddeyo n'eraganga bw'egenda maaso n'okunoonyereza ng'eyita mu poliisi y'eno okuzuulira ddala abazigwabo abasse ku mukubi w'ebikonde Zolani Tete ne bagenda maaso n'okumukuba amasasi agamutiddewo okusinziira ku poliisi mu South Africa. Zolani Katete yakubibwa amasasi ku lunaku olwokutaano era ng'ono baamusanga mu kitundu ekimanyiddwa nga Madistan ng'agenda mu kitundu ewaabwe gy'azaalirwa nga mu mmotoka ye gye baamukubiramu amasasi yalimu n'omuwala ow'emyaka 27 era be baatuuka ku geeti okugenda mu maaso n'okubaggulirawo abazigu babiri be baava mu kifo ekitannategeerekeka ne babakuba amasasi Zolani Tete n'afiirawo ate omuwala gwe yali naye mu mmotoka ne bamukuba amasasi agawerako wabula ye teyafiirawo okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo ebiyiye ssaako n'ebyobuwangwa mu gavumenti ya South Africa Guyton Mackenzie ategeezezza nti omuwala agenda mu maaso n'okubeera nga weebwa obujjanjabi kyokka poliisi ekola buli kimu ekisoboka okusobola okubeera nga banoonyereza abazigu Zolani Tete yaliko omukubi w'ebikonde mu nsi yonna nga ye kafulo naddala mu buzito bwa flyweight wakati w'omwaka gwa 2007 ne 2008 so nga ate mu mwaka gwa 2017 ne 2019 era yaddamu n'abeera kafulu w'ensi yonna mu kukuba ebikonde mu buzito obwa bantamweight kati kyetulinda ye poliisi ogenda mu maaso n'okubeera nga evaayo n'alipoota eraga abazigu bano kiki ebavuddeko okuba omusajja ono amasasi era baani abeesuddemu akambayaya ne bamulumbagana ne bamukuba amasasi agaamutiddewo bannansi ba South Africa bangi n'okutuusa olunaku olwaleero bakyatuula obufoofofo ssaako n'okulaga ennaku eri kafulu waabwe abadde agenda mu maaso n'okubeera nga abateeka ku maapu y'ensi yonna mu kukuba ebikonde era nga bingi bebadde bagenda mu maaso n'okumusuubiramu nga ne gye buvuddeko abadde alina ekifo kye yateekawo ng'agamba kyakutendekera mu baana naddala abavubuka abakubi b'ebikonde omulungi awuliriza gavudde kusema zinga Afrika ngo gabasomera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde gundo omuteregam
2: guba dofuna gema wuli okuva kusema zinga Afrika tuchakuletera malala wekumire ku radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo Damtanu katunye zetano Radio Budat 25 Radio yomuntu wabuli jo
3: Yo bad 24 to wait every day
4: Kadoma
3: Kati kanuke kanyumero gwo muri za mu kubira simu no gaba nako na fe ebimu kwe bibyo tayinza kwerabira mu myaka 2 mwe 5 ejja radio buddu kati nawe wayunga ku mugendo guno gwa radio buddu ngeja kusemya kabimu 5 okubesimu otubuli ya kubichibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 5 ejja radio buddu kale toka subwanga buli lunaku okuba kubalaza okutuka ku lwokutaano mu program senukera da mixi ne mu program chakaze wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo

0: jia bawagizi wange mwena tuli kupate rusha mjisa wa kumi Sonko Judy miaka 15 ijobu uweleza ate tugenda kudukirira abaana bazalibwa nga tebatuuse betuyita ba prematures mujje tusanyuke tunyumirwe ate tunyumyemu twejjukanye n'emboozi nijja kumanya bingi ebibuuzo byonna byoyina okubuuza Sonko Judy kwolo gyangu nabyo ero gya bibuuza nja bikuddamu Katonda omulungi akunkuumire sativa yebadde eteekamu ensimbi.
1: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri bwetu bwetambudde nibadde kutusibwako ekijimusa kya sativa ekiyamba ekimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba n'ebirime nga emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka n'okugejesa ebirime nga watermelon green pepper n'ebirime ebirala ebyenjawulo ekijimusa kya sativa kisangi mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi mukage zomu tuntu. Budde bwa mafumba gabi ya misana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Love and love and love. Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo.

Afrika ama timu za agaba singa wali mubulaya ye club ya Chelsea baka spendinga kumpi milioni ngabi neza euro club ya Spurs nibadaka mjifecho kuri baka spendinga milioni zibibiri mgamo nkaga musamve za euro yogira ku club ya Arsenal abali mfecho kusatu baka spendinga kumpi milioni ngabi bili abili musamvu then club ya Real Madrid nebaso kabadaka mjifecho kuna baka spendinga kumpi milioni ziri bibiri mwabiri mutan za euro era mu gwange lya Spain ye timu ekyasinze okubeera nge spendinga kati omusimbi omungi mukatale kaneno ke tulimu era nga wotunuulira abamu kwa abasambi timu en bebama ledo okubeera nga basaininga osobola okubeera nga oyogera ku musambi ogbata kalsi SCP bamjom club ya Levante bamgula kumpi milioni nga chukumi za euro yogera ku musambi ogbata yandio mande bamjom club ya Arabe Repozige bamgula milioni za chukumi ya abiri mutan za euro yogera kumusambi ugbeta maka chuchulela abamuja club ya Chelsea abamuja kumpi milioni nga tano mutani za euro abafu na musambi ugbeta Denzo Dumfriesi abamuja club ya Inter Milani abamuja kumpi milioni nga bili mutani then mbole mungu na abasambi abamu bebafu na kuwerele yogera kumusambi ugbeta Bernardo Silva abamuja club ya Manchester City yogera kumusambi ugbeta Ibrahim Konate gubeja club weyo ya Liverpool ya musambi oyo iranga watu nulida club wen then bafuna no msambi oyo gubaita Hendrik abamjo club ya Lyon abamufuna kubwazike abamu kwa abasambi beba akata osobu loko gira kumusambi gubaita Dan Sebarosi batu ula wansine batu uka kumzikirizganya yogira kumusambi gubaita David Alaba indagani yekwa kuni club weyo omusambi gubaita Dan Carvajal omusambi gubaita Fran Garcia yagenda u club ya Real Madrid then yogira kumusambi oyo yagenda u club ya Real Betis yogira kumusambi gubaita Gonzalo Garcia yagenda ku club ya Fulham akosando msambi ogwacha Franco agwebasobola okubera ngate abamuta nagenda kubwazike kitegeza nti wo tunu ya mukwa abasambi abasobola okwera nga bava ku team wen nga baina mtendo so egweta Jose Mourinho bali mumbera yokubera nga be kwanya kwanya anogaza ko kubera nga bafu na abasambi abali no kubera nga te babadira mu bigere binji byosobola okubera nga yogera ko mukasera kano ebyachuka muko ku club en nga tuze ko nemba bega Susan eyagwa eyabiri abiri mwetano biri abiri mukaga gega mukwaga matimu agali mumbera etali nonji erange muko ebyasinga okubera nga bitawanya club en mwali muko no butendesi abaten ka Susan nga baina uko msaji Beta Jabi Alonso mpaka enda kusume zari kumina biya mwezo kwa Januari mpaka webaita uko msajoyo gubaita Alvaro Albeloa ogeza kwa kwerange mini mwaji kwa sikinya kuklabu eno Susan ya gendo kwerange fundi kwa klabu ya Madrid teba ina kebawa wangula moju kautevu mspanish ya liga bawa ya mfetele chopu inepointu za chanda mukaga ngemi pira asa tumumu na najibazanya bawa ke mpia jari abili musambadu nge mpia jari etano baku mpia jari mukaga bate wa goal zari nsavu musambu bate wa mgolzi zari asa tumutano ezaba teba mye club ya Madrid jukiranti baina mshikopeche chako padare baku makumutendo kwa yuga round of 16 basi nkanda club ya Albacete neba team club telef nego zari sato kubiri bali mshikopeche super copa de Espana bagi napaka kwa finals jibasi nkanda club ya Barcelona neba kwa nego zari sato kubiri bali mshikopeche chayofa Champions League iranga tebaso la kusuka mtendo kwa kwa quarter finals moju kaute vyali club ya Bayern Munich yabaji mkumungate kwa aggregate zari mukaga kunyo vanyo kwina nga matimu za kugombiri gaso kanigasi nkana fast legi na kuzomba zali msambu mwezo gokuna omaka kwa bili ya bili mkaga bweto club ya Bayern Munich neba kakana ko neba kwa ne goals zali bili kwemu then game yo kwe dingana ila neba lozinga ne goals zali nyako sato chonge lukula ganti season ya gwa mbutufu timu eno biali tebita mblabulonji ila tebaso kukwela nga bako langa bete kila tekila season ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu kwe kula ikanga bafu no mtende soyo gubaita Jose Mario da Santos Marino Felix ogeza kukwela nga jaa asobola okubera nga atendeka club eno katulinze tulabe signings zebakoze azinda asobola okubera nga ziyamba ko team wen nokulabika nga bavayo season yen nga baina keba wangu day inzi nawe nayenga wotunulira club ya Real Madrid yen abali basemba okubera nga bas spending wa musimbi ogwera ko mukatale tudde yoke mabega yali season ya 2012 22 by then baina uko msajjo ogwaita Zinedine Yazid Zidane yali atendeka club eno moju kautevu bas spending kumpi million zali mubisa tuweza euro basu balo kwera nga bafu na muko msajoyo gubaita Alphonse Aliola bamufu na kubwazike bali wa mjoo club ya PSG bamufu na kumilion zali nga bili ya euro then bafu na msambio gweta Eda Militao bamu mjoo club ya Porto basa inigira muko msajoyo gweta Eden Michael Hazard angaba mjoo club ya Chelsea.

0: kwedomola
1: umuziki ogutambuse chemisana
0: umuziki ogutambuse chemisana wano program the mess tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo

0: e ho llevat de GDC tip. Quan ocorre, jo vull... Amaudira gasen su dua. Age ke nenye se dua. Amaudira gesigi ka. Ganuge maudire. Kuchenda munana katunye se munana. Chenda mutana katunye se tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wa bulijjo.
1: Osivyo tano omulonja uliriza ge mawulira okuva bitundu byeggwanga ebyenjawulo ku radio Bud Radio omuntu wa bulijjo omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim nze ntereddewo gabasomera. Ababaka ba parliament abatula kakiiko akalondola ebitongole bya gavumenti akakosase bakubye meeza era ne balagira omukongo akulira ekitongole ky'ebyennyonyi gama wake agende maaso n'okubeera nga alabikako eri akakiiko kano okusobola okubeera nga nnyonnyola ebyo byonna ebyawandiikibwa mu alipoota y'ombalizwa ebitabo bya gavumenti y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024. Embeera eneddiridde omubaka akulira akakiiko kano era nga yakiikirira abantu b'ekyaddondo y'obuvanjuba honorable Mwaka Mwadanku Nnyingi okuvaayo n'ategeeza ng'omusajja ono byagenda mu maaso n'okubeera ng'awandiikirwa ebbaluwa ng'enakuzomeza 20 omwezi guno asobole okubeera ng'olunaku olwaleero alabikako eri akakiiko kano kyokka kakanze kulinda nga tekamulabako okutuusa obudde bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwa okulabikako eri akakiiko kano bwe buweddeko. Ababaka nabo bagenze mu maaso n'okubeera nga beecwacwana ne basaba ssentebe waabwe Mwadanku Nnyingi akozesa amaanyi ge gamo ge yakozesa okusobola okubeera nga akaka akulira akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu Maria Mwangadia okulabikako eri akakiiko kano mu ngeri etali emu kulindiriza. Wabula abamu bayawukenyeko ku bannaabwe omuli omubaka Mpindi Bumaali yenga agamba nti waliwo amawulire agatambula mu nkubo nti ekitongole kino buli we kirabikako eri akakiiko ka paalamenti konna nga mulimu bannamawulire kikola loosi nnyingi. Wabula bino ababaka babigaanidde ddala ekireetedde ssentebe waako Mwadanku Nnyingi okulagira saba omwandiisi wa paalamenti agende mu maaso n'okulubuuta ebbaluwa etwalibwe eri abakulu bano basobole okubeera ng'alabikako ku lunaku olw'okuna olwa ssabbiiti eno. Mwadanku Nnyingi agamba tewali muntu yenna gwe bagenda kuzibira ku liiso okuggyako nga buli kimu kiteredde.
2: Obutafaanako n'ekitongole nga Human Rights abatuwandiikira nga bagamba tebajja kujja bano twagala kulowooza nti bwe baba balina ensonga tebagituwadde buwi ne tumuvinga wansi w'obuwayiro bwa paalamenti obutulagira okufulumya ekiragiro ekiwaliriza omuntu yenna yeetaagibwa okujja eri komiti era tutumizza zituyita summons eza paalamenti. Summons zino nga twagala eyali akulira kampani y'ennyonyi eno n'eyamuddira mbigere balabikeko gye tuli akulira ebyensimbi akulira ebyemirimu akulira corporate affairs asharingako contracts committee bana bagabazi contracts na accounting officer bona tubetaaga bajembuntu ne timu yabwe ya Uganda Airline Company nga tubagala ku lwokuna ku saawa 2 ezokumacha ku lwokuna lwa weekend. Ekiwandiiko kino okusinza oluuliza ffe kyetufulumiza ekya summons ate kyo kisainingi bwako kiraka wa parliament katulonze wakakiiko kabantu basatu kwendi honorable Nangoli ne honorable Sekitoleko tu following up kiraka waffe okulaba nga summons zino zituusibwa mu ofisi ya kiraka wa parliament.
1: Kusinzira ku Honorable Mwadanku Nnyingi agamba nti ebbaluwa negenda kutwalibwa poliisi yennyini eri abakungu bano nga kwaba abasinga okubeera nga beetaagibwa kwe kuli ow'ebyensimbi mu kitongole kino eky'ebyennyonyi akulira ekitongole kino gama wake ssaako n'eyali akulira ekitongole kino gama wake gwe yaddira mu bigere Jennifer Bamuturaki. Ono ategeeza nti ebibuuzo bingi balina okubeera nga baanukula kkirizagaana ku lunaku olw'okuna babalindiridde. Ate abakulira ebyobulamu n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso bavuddewo ne balabula bannayuganda ogenda mu maaso n'okubeera nga beegendereza naddala abo abagenda mu malwaliro ag'obwannannyini okwekebeza okuzuula oba balina akawuka akaleeta ekirwadde ekya mukenenya ng'amalwaliro gano agasinga obungi tegalina busobozi kubanga abantu abamu bababuulira nga bwe batalina akawuka akaleeta ekirwadde ekya mukenenya kyokka be baddamu okwekebeza ne basanga nga bakayina. Dr. Juliet Nassuna ngono yakulira okulondoola akawuka akaleeta ekirwadde ekya mukenenya mu disitulikiti y'e Wakiso asinzidde mu lukiiko olw'eddembe ly'obuntu olutuuziddwa wali mu kitundu Echega yaza kuvale hotel na tegeza ntibafu nyokwe mulugu nyakonji elia bantu babulijo nga bebagi enda maluwa lirogano bababuli langayo bataina kawuka kalete chwa decha mkenenya choka bebada moku ekebeza maluwa liroga government bachizula ntibakalina
3: kati era challenge endala gye tuina ya marero gafega na agobwa na chewa manyiwe tuba tukebera HIV tuina steps algorithm wetu wa steps satu newe saanti private facilities ezikolevu ezijira zikebera omulundi gumu using data mine newe muntu wazuri wangali HIV positive ne step we soka aino genda ku step we yoku vili gye tuita start pack theni na agenda ne ku step we yoku satu singa chiba chisobo sene kati we sanganga private clinics oba drug shops abantu gye bagenda bana abantu benyini bagula obuguzi obuntu obu ne yekebera na agamba taina kawuka naye nga olusi si kitufu ate ne bawa omuntu results enkyamu kati oli najja nga ali confident nti ki nti sirina kawuka ate ffe tugenda okuddamu mukebera nga alina akawuka.
1: Kungana reru mo, Richard Muganzi Nsumba, ngono ya mkwana ganya we mirimu mchitongole, Echa Center for Health, Human Rights and Development, ategeze za, nti wachali wobi nje, bino gena maso no kubiranga biterezwa, kubanga ni mumateka, na ye wachali yemi watu wa minje, kungiri yabo, abavunaanibwa nti balina abantu bebasiza akawuka akaleeta ekirwadde kya mukenenya mu makooti ag'enjawulo kyokka obujulizi bwe bagenda maaso n'okubeera nga bufuna obusinga obungi bw'okubibwamu ebituli agamba nti paalamenti akawaayiro kano eyina okwongera okwetegereza.
4: So kitegeerewa bulungi nti nno mulimu abantu abasiiga akawuka ka mukenenya nga bakigenderedde naye ate abo ababa bakasiize nga tebagenderedde bo etteeka libakola ku bitya boolyawo ate awo tetitunulawo bulungi tulowooza nti kyetaagisa etteeka eryo libeere eddambulukufu sinakindi okuggibwawo kubanga ate emirundi egisinga basaalumanya ne bannaalumanya be bakangavvulwa.
1: Sentibu wakachiko, akalwani ledembe leobu ntumu district ya Wakiso, Elika Sirie, ategeze zanti katia manji manji bagenda gati kanadambi tundu ebyebyalo, okulo ndo ulaba nansi, engeri jeba isibu amo, nejeba kuata mwensongeze nja ulomu.
5: Tuchidabye nti wetu tuleri ku district ya tufuna bulungi nsonga zibera mu bantu na bapati na bafe nsonga ze bakolako na iwe tuja wano ne tufuna reporti ezikwata kubyobulamu okuvira ddala mu bapartners wetu kwa nao mu district nga ebitongo yowa nachewa nga polisi nga wabalamuzi nga ababi ama komeda tufunia ddala ensonga ezikwata ddala ku muntu wa bulijjo so fata andiseka wefu okulaba ntino nga tutuza meeting za fezi na uwe nkungana zino eza fenga aba district human rights committee tugenda kuba tugenda mu bitundu bapati na bafeje bakolere emirimu obaje basinzira fide dali ensonge ezikwata ku muntu wa bulijjo.
1: Eyo nga tuvuddeyo wabadde ovawo mpitewo n'obunkenke ku kitebe ky'eggombalala y'engo gwe mu district y'e Buikwe mu kulayiza bassentebe b'ebyalo abagenda maaso n'okuwangula akalulu akawedde nga kino abatuuze bangi abavudde ku byalo eby'enjawulo basobodde okubeera nga beeyiwa ku kitebe ky'eggombalala eno okulaba nga bamu ku bassentebe abaliko okwemulugunya akakiiko ak'ebyokulonda ke baagaana okubeera nga balayira balabe nga tebalayizibwa. Abatuuze bano bagamba nti abassente babawera ko ddala bakola emivuyo era ne beekubira enduulu era akakiiko ak'ebyokulonda ne kalaga nga tebalina kubeera nga balayizibwa era n'olunaku olw'eggulo baabadde tebalina kulayizibwa. Kino kiyengedde okubeera ng'ekimu ku bibajje enviiri ku mutwe kwe kulaba ng'omu ku bassentebe abali ku lukalala olwo olw'aba abatalina kulayizibwa ssentebe w'ekyalo ky'e Namukono nga kino kisangibwa mu luka gw'eddungi Kalangwa Charles yabadde ateereddwa ku lukalala songa ate akakiiko kabadde kamujjeeko. Kalangwa Charles era ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Buikwe abadde ayagala kuwaganya naye agende maaso n'okulayizibwa abatuuze ne bakomba kwebaza eriibwa nga bagamba nti balina okugondera amateeka aga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda na buli kimu ekimunoonyerezebwako kisooke kiggwe.
6: Abantu abalala fenna mbadde tuli bannayuganda Kalangwa yabba buli omu namanya nti Kalangwa abbye kati ate mututekeko embeera ey'obuntu
7: bannange ffe ab'e Namukono twafunye bwenkanya eri mwami Kalangwa Charles tetwagala mwami Kalangwa Charles tetulonda bibiina wabula tulonda busobozi bwa muntu ono gwe twagala
6: ala bonna tebabataddeeko ye Kalangwa tebamukola ki ffe kyetwagala tufune obuyambi nze sogerangako ne Kalangwa kigambo kyonna nti ki kino agreement gye tukoze tukanyiza nze sikanyangako na Kalangwa nze sinza kukanya na Kalangwa.
1: Bino byonna bigenzo kugwa nga basente ba kuvira dala kubyalo 10 mu Gombolla yengo gwe tebasobodde kubiranga bakube ebirayiro era sitampo tebazitunudde ko wabula nabo nga bakulembeddwa mo sente ba omuluka gwenna mulesa Daudi Wandia kabavuddeyo ne bawanjagira akakiiko k'ebyokulonda okwanguyirizaako okugonjoola obuzibu bwe balina ng'abamu bagamba nti bo babadde tebakimanyi wabula bakitegereddawo okutunula ku lukalala lw'abatagenda kulayira nga nabo kwebali.
6: Munana buli twalonda LC1 baali badde bafulumizza abayitamu n'abatayitamu naye bafafulumya olwaleero kitegeeza babadde balina kye bakweka. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda tukakubiriza kabeere butereevu nga abafuna abakulembeze abatuufu. Nze wange Namulesa LC5 tezirayidde naye nga tezirina nsonga lwaki tezirayidde. Abalondesa bawaayo lipooti ezikakasa nti abawangula era bonna.
1: Ku nsonga eno Ssenyonyo Jude Mark ng'ono y'amyuka akulira abakozi mu disitulikiti y'e Buikwe abatalayidde abasabye okubeera abakakkamu ensonga zaabwe akakiiko k'ebyokulonda kazikoleko. Abo abasobodde okuba ebirayiro ne bakwasibwa sitampu zaabwe abasabye okuweereza obulungi abantu.
8: Nti bwe tuba tetukulinaamu confidence olumu ojja tulagira tuleme kkola. Olumu ojja tugamba gavumenti yatuwadde bulungi bwansi nti tugenda kkola wano tugaana okkola ekyalo kikaluubirire. Ekisinga obukulu mu kyalo tugezeeko abantu okubakwasaganya kubanga ekyalo tekigenda kuvaawo nkya. Kiringa abatagenda kulayira leero mumulowooza ekyalo ekyo kisenguka leero kinaaba kyakuddamu kulonda bajja kuddamu bakole ki? Waliwo n'abali wano nga namwe bagenda batwala mu kkooti mumulowooza ekyalo kijja kufa kigwewo.
1: Omulungi awuliriza bwegatebegatambudde okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ogaba ssomera mbadde omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agondegundo omuterega.
0: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Bwe tugira ku myaka bimu.

0: Okay, bamuta mama smile, Helen Lukoma, bwate watu kembe kembe kembe kumaka ito linye ya majie wabla kulirizano kupanga tamba fena chokola chakami nyonyini dela Helen Lukoma akayimba kukarika fenga rizine kudachika za fesikari kumine emu zokazi zipula yukwere sawa za fazinda pa kumine emu eswawe kumine bidi na zaka ungezi kuna kuruwadilu program chakaze yenza nijeda niyo za kutambu za tambla fena mamu boy zogambo otia kubuzi za kumama buruno wabla kulirizano kupanga tambla fena mantu mafibanda bila gami timbaga lanyo agambati omanu wabula Shakira Bint Abasi kubuzi za kumukarika fibula kuliriza sweat out from timu maje bracket DJ Daniel WhatsApp wingi mbanda bilobo namba gameti mbagala nyo mbanda tumbula radio video mtu wabili jo mtu na wabele buwe guanga ngaledi ya jifuna mtu nyo idela gamba nchi amu nange kusi iyo kwe sitava abeda tambula na fi program chagaze kare wabili kuhudiriza na wenu kupanga tambula fena chokola chaka mnyo nida mami bruno batu tuyagala njogele ku Manchester United ingaru wachi sijogela ko ya ya kusinzo kolo obubi mu weekend yona hii ya kosebu binyo ya tusuaziza suaziza nyo ni katagabu katagabu feze sasa nyusemu ya de tatusuwa kuwela na muntu atufuganya wabaga tuwaga atufuganyi zefu nanga filimu levu yemu ataje na kolo ubibu watu watu nyuziza nyo mulemba mwandi koza tisti inga Liverpool yeru wanyo kone jaye ububili ya tisti nijaya kama ni rakamu ni kubayo bugoro wa ububili wadena yunga bajitayu ni mwenu ni muta imba nyo anai mami Bruno mtereze msonge yu na mulemba happy time ze kutusa ako reiji agera kupela ni vairo agera kupela kuchoma zonji na kusome zinga bidu mwanado agera kupela na kuruwa kutano agera kupela kuchoma zonja wonge ndonge vuga elimu reiji elimu vairo ta ya mani Bendongo binabe wede jiji majiko ke aja kubanga ataja tubobo watu nendongo atubobo mzike burunji nyo njini dela kumitwale ebiti joka tebo ya mitwala makumi ya satu okuma nyiri singa utu kubide namba isimu yenu edizro musamfu zero nesatu asatu muemu musamfu musatu kuminatano oba zero musamfu tanu musamfu zero nesatu inkaga musatu atanu mu mukaga biwa gibla good zone Alex Chicken ne innocent kare tugamati we kuatula mtambe barabara masivu kwa liza radio budu yomuntu wabili jatambla nange atambla ni DJ Daniel wangu program chakaze okay babu ziza kwa mwenda bandange abafu takisa abafu gataksi enkade akaliromu kaulida nakaba gamba wakutanu nemba gamba antiba nange mumbela yo namba abafu gataksi enkade kagenda kuba tukako kutandika nuna kwa urwari yunga bidi mwenya kagenda kutuwa nina kuchikumi chikwe kwetu nga chiri mu ngaba bali mu ndadala mu kibuga Kampala omo abamu baba kutte abalala bali mu garage bali mu ziko lali peya bagandi yabone wabadde kinaka kiteme huko akati teka wakabati akapia kubanyoko laba goteka nzi abatakisenka databu yabasingo rugezigezi babera ne bakonda kita abasingo rugezigezi sidera bila nalinge endeka bwe nalimve Kampala nze simanyi kutambula bintu ebyo nga ntambula tambula neberera Masaka Lumumba ntambula nga mve Kampala eyo na kubira chali wange ni mugambo wae nazi mchivuga na nga ye wazi mchivuga kuzi nti haka kari kachali wange antuwa la anteka kupaka ya wabanae enali njira wana lina wanopsega wawe wati hao kakati nga anteka u nga mfune chitaksi muna nge mfune chitaksi nga nchirinya ntuka wena li mvira mu nga ngamba konda kito wae kuzebula kulosi ingia unkulachi imva mu na ita deliver sebo pilot ono entulege yakala kuvamu aiya entulege
1: kibosi cha mchakaze kibosi cha mchakaze
2: natandika kusoma ngani nini hizo satu ngendo kuweze miyake inanga mara PCV
3: ekite sobo kanawe
1: kibosi cha mchakaze
4: naba musome nakoma mu pifu
5: olongo ine miyake
4: me nali miyaka 2 mwena
1: kibosi cha mchakaze chino che kibosi cha mchakaze wana ku radio buddu naba premier mistiraze aba kukulia coffee spirit kakano bagulete de broadcast ma wine akokunywa ka womwa tinga kalunjo kuzama kati bisera bibyo kujja kuza binyumitwa nga wenyu na broadcast ma wine wa mune ka boxi zenye kati wangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emotanu hashi olondeka kaboksa kokusatu akaliko mulodi bwomala olondeka kaboksi ko olubo malizo tekemu piniyo we wangulile center wa mumfo kaboksi kakutusi mwako oko dynasty international
0: okay kaboksi mkoroga firigo amati mwe kwa tulamu tamdwe barabara masifu zina kugamba ebidi na sente ebidi mwogu lamu ebidi mwogu tamu sobu lamu kula kanga atabera masifu nyonyi ndela zembu kutusa kwa kaboksi eka ya geru kula kanga atachikulira ensonga sambia barabara masifu kwa wadiza radio budu yomoto wabidijo okusanya kaboksi ogena kwenye gasita bili mutano hash ogena kwenye gasita bili mutano hash londa kwa namba satu namba satu yeyo yeriko mulodi namba satu yeyo yeriko mulodi mulodi ya gaba sente kaboksi kutusi wako oko dynasty muna gomadi zoku londa kwa namba satu kumulodi yao toko mawo londa kaka boxiko bomalo kulonda kaka boxiko ogenda kule kangate nawe wewe wangulira sente izo bagenda kugamba ndi samu piniyo toti ya samu baje kusalake 12 zoka nagami ndi abakalo abalide kati mu weekend kano nyeko kwabo Biyo baba mwazi yodi mkama katonda wange. Ha. Omukuru.
3: Omukuru.
0: Nkulamu siza sebo.
3: Yes,
0: sebo. Yenza DJ Danio ni kuledi obudwe yomu ntu wabili jo.
3: Hey.
0: Yes, sebo.
3: Yes, sebo.
0: Ani onu?
3: Onu Mukasa Fredi.
0: Mukasa Fredi osinzide ludawa.
3: Odisanje,
0: walide kusente mu weekend ezaka boxi.
3: Aka boxi nakalideko.
0: Walide sente ngameka.
3: Nafunye mitwaloja nga 5.
0: Ate computer ndaga wasose nokube mitwala na mwena, ne damu nokube mitwala mitala abidi abidi mwe bidi.
3: Nati zote bazisindi kalumu.
0: Eh.
3: Runa funya damu ne bapasa tu musamu.
0: Eh, bakujie ko musoro.
3: Ah, nenza bune funa abirimu. Abiri mwene kuna kumi na munana.
0: Wakozo chio kuwangula.
3: Naniza kasta bibi mutano ashi.
0: Ehe.
3: Haoneno da waka boxi.
0: Ehe.
3: Na yepola pula wazanya wazanya wakulanga wafunye wafunye.
0: Zawade namba mekeza kuwade kusende mu weekend.
3: Namba satu satu satu satu dafude ku satu satu.
0: Namba satu. Satu ya kuwade mirundi ebiri. Kale tukugamba nti kuliko kule mkanga tena uwedi dile sente mu weekend oje tuwaba demu nange kuliko kubanga walide kusente
3: haa zo waba natiri desampo medewe budwewe
0: ukane baba mweba le kuzanya mweba le kuwangula mweba le kuulidiza uwedi obudwe yomu tuwa bijo mkale tata aya basi banda vila mantu wangabe sanje mweba le kuulidiza upanga tambla fenda yalide kusente umulodi jari umulodi azigabango umulodi Leo mwatangana kulia kusente zino eno temune nyaze muna nenya mweka mune nenya anga mweka anga atolide kusente zino gache chigano kulia kusente katonda wange ngo gano kulia kusente zino wale kula pa mulale yafunye kusente omukuru
3: mwanyi
0: jie wale kusibu
3: kare na ujiva
0: kare sako yenza DJ Danio ni kuredi obudu eyo mtu wabili jo
3: mwanyi
0: yenza DJ Danio ni kuredi obudu eyo mtu wabili jo walide kusente mu weekend sente ya kaboxi
3: nazuride ko mkwamu
0: walide sente meka
3: nazuride ko mtwaro kuni
0: walide kama mtwaro wako zotio kuwangula
3: wanji
0: wako zotio kuwangula
3: nanyize sta nziri kumi na tano
0: ehe
3: nanyiga namba mbili
0: ehe
3: nebandaga kondwa jiresi nchila wangu
0: ni kawade kabo kisika kubili keka kuwa desente
3: kampa desente
0: nosa nyuka
3: wangi
0: nosa nyuka
3: era neka kati ni musanyo ujila nama sanyo genyi na unga maitirivu
0: olirudawa
3: njua nechazanga
0: omanya gugwani
3: Mbeka
0: Nkale bambi mwe bali kuwangula mwe bali kulya sente. Aya basi. Adwadide. Adwadide kusente banange muzikirize ngende wano.
1: Okay, ye kabaka agamba atya super BJ.
0: Alikiria.
1: Toina tabu.
0: Sina tabu Daniel.
1: Jebale jebale.
0: Kale kale. Ne obulago si bulungi.
1: Obadde kyate.
0: Omusana gwagenze ne gumpita munga tuli eche sigeyo.
1: Ebyali bya ku Sunday.
0: Ebyali bya ku Sunday nene kati. Kimpita mu.
1: Daniel.
0: Omanyesa na fujeziva.
1: No.
0: Simanyesa na fujeziva. Tomanyesa na fujeziva.

0: Amnesite kawalinga ndi mukinonya.
1: Omanyi kino kibagamba omukalukalu tajja busere. Kati omusajja.
2: Wanji?
1: Ensanafu yagenze ne muluma ne mujja kaka akafi. Akafinga
0: akaliba.
1: Akaliba. Ngabo jjane kuluma bweti ne kulekanga omusayi kutonya.
0: Egenda negenda no mubiri nge kulumye.
1: Aha. Kati ono yamulumye ne jja kaka liba kulususulwe. Nagate kijja kkoma. Ngenda kulondola ensanafu eno. Akaliba kange kennumyeko ekatwala wa.
0: Aha.
1: Tudenu tuwa kani bintu bili mwuzimu Daniel wali haba sanjaba
0: Nzana kuteta mbulemu ya jirondola
1: Ya londola jezava
0: Zona
1: Zona jezava na gamba Numie kaka akafine hika tuwalawa
0: Kogwe
1: Na jirondola
0: Nzana
1: Na londola nzana
0: Na jigobele la
1: Ya jigobele anga ajivama begangabu ogena Dani yongo mtu watambula
0: Faka jika tuwala Nunga
1: kamufema begandebe alagawa Ya gobele de nzana Nebagenda babo Tebagude mguangali ya Egypt Ensanafu ya mulumira Uganda bagwira Egypt
0: musajja yatambula
1: nga
0: akobelera ensanafu
1: ensanafu etwala waka nyama kennumyeko
0: mpaka
1: mu Egypt
0: nga gitunulidde oba
1: nga gitunulidde bwati maso kuliso
0: nga tunulidde ensanafu emu
1: nga nakafye chaka line ensanafu
0: yatambula yoka
1: yali azali nyinjawo
0: osobolo jawula
1: waliwo nendale zali zivo okuluma okuliba Daniel Chimanyi zine ensanafu tezijanga zizefa zijja nekigendererwa baba bazitumye tuwakana Daniel omusajja agenda okutuuka mu Egypt ng'ensanafu egende yanjula yaka akaliba keva okuluma ku musajja
0: ng'ekanjula wani
1: ng'ekanjula wa kingi kingi wazo
0: mu Egypt
1: Naye Chimanyi nti muntu ali wali musajja
0: yazituma
1: muntu
0: yatuma ensanafu
1: kati ate ayinawo mukazi we kati mukazi we yabiika ensanafu ensanafu ezijja eno bazaala nzaale mukazi wono kingi kati oli ye queen yazaala ensanafu Zidani ensanafu zino bazaala nzaale
0: ensanafu egenda okujja okuluma omuntu ebeera ku mission
1: oli agitumye egenda ondeetera akaliba yangambi yagenda otuuka wali nga wali amaliba g'abantu ensanafu gezirumye wali omusajja mbu mugagga
0: mu Egypt
1: era zino engati ezimu zolaba ezishaini ngenyi ezaaka ennyo bazikola maliba g'abantu ensanafu gezitutte
3: Kibosi cha mchakaze Kibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier listiraze Aba kukulia coffee spirit Kakana wakulete de broadcast ma wine Akukunyo kawomu atenga kalunjo kuzama Kachirisera bibi okujaguza Binyumidu anga wenyu ila broadcast ma wine Uwamune kabokisi Zenye katio wangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emutanu hashi Olondeka kaboksi ako kusatu Akali komu lodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobu malirizo tekemu pinio We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusibu ako Oko dynasty International Esawa wana ku radio budu Esawa zili 12 ez'olweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio budu Amoye Gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Osibye tano mulungi awuliza Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo kadde ka mawulire okuva emitala w'amayanja nga n'oga kusomera ndi Sebufu Matia. Abantu abasoba 9 mu bendo lye Nevada. Omaserengeta ga America baweredwa amagezi okwamuka amakaaga olw'omuliro ogusaanyizzaawo buli kimu naddala mu bitundu ebyo kigambibwa nti omuliro guno gwakumwa omuntu sekinnoomu mu bibira mu kitundu ekyo naye nga wadukidde ku ssaawa eno gusaanyizzaawo ebintu ebisinga obungi mu bitundu ebyo era ng'omuliro guno okusinziira ku obuyinza mu ggwanga eryo Mbategeezezza nti gwongezeddwa olw'empewo efuweta mu kiseera kino. Njava nawo ekitundu ekyo mu maserengeta g'eggwanga lya America Joel Lombardo akowodde ebitongole ebyokwerinda n'ebitongole ebyala okusitukiramu okutaasa abantu mu kiseera kino. Era agambye nti mu ddakiika nga 20 eziyise yiika 1,000 n'ekitundu zibadde zimaze okujja. edanga muno mubaddemu ennimiro ebibira nyakosana mayumba agamu agatasobodde kutalizibwa era ategeezezza nti ngabo buyinza basituukiddemu okulaba nga bataasa abantu bitundu ebyo naye ategeezezza nti okwongera okubataasa abantu abali mu mitwalo mwenda bateekeddwa okwamukama kagaabwe era we tujjidde ku mpewo nga batandise okusibamu ebyabwe okwamukama kagaabwe okutaasa.

0: sa obulamu bwabwe. Ate byongo tubitadde ku bali eggwanga lya America lifulumiza amawulire agalaga nti ebyenfuna by'eggwanga erya Iran bigudde omwaka guno olw'olutalo oluliyo ekitabangawo emyaka egiyise. Era omuwandiisi w'eggwanika ly'eggwanga lya America yafulumiza amawulire gano. Wabula bano bategeezezza nti singa Iran teva mu lutalo lw'erimu n'eggwanga lya America n'eggwanga lya Isirayeri, ebyayo byakwongera okwonooneka naddala mu byenfuna byabwe. Era abawadde gaabuwa nti oba baagala okutaasa ebyenfuna byabwe bave mu lutalo olw'ensonga nti batakikoleyo America ekyayongera okubasisa ebbula okulaba nga bava ku kintu ekiyitibwa amafuta. Olutalo luno lututte emyezi egiwerako nga America kati kyesinga okwagala ye Iran okugula akagolomolo ka Strait of Hormuz. Amafuta agasinga okweyambisa mu mawanga ag'enjawulo we gasinga okuyita, era ng'akagolomolo kano Iran yakaggala olwangegamba nti America si yeyina okujuwa ebiragiro okugula akagolomolo kano olw'ensonga nti ettundutundu mwekali lyayo. Wabula Iran yevuddeyo n'esamba gy'ebyogere bw'eggwanga lya America eregamye nti America byeyogera tebirinaako muntu na magulu, nti bagezaako kubamalamu maanyi na kubatiisatiisa ekintu ekitajja kusoboka. Munnaffe naago gyemuli okuva emitala w'amayanja ngano gakusomera mbadde Sebofu Matia tova ku Radio Buddu, tukyagenda maaso n'okuweereza.
1: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Emyaka 25 nga tufuluma nju ku nju nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe Radio Buddu 25 radio y'omuntu wa bulijjo. Gagwawo nga wetuli gagenda okutuukawo nga tuli bataka. Wotabera tuberawo nga ne wotabadde tubaddewo.
2: Nzo omugave muzukulu wandu gwaki wamba salimu.
3: Nepike presi kabanda na nyanzi wotabadde.
1: Wotabadde tukukunganyiza mawulire gonna nga bwe gaba gatuusewo mu lunaku ne tugakuleetera butereevu mu pulogulaamu wotabadde.
3: Wali mu disitulikiti y'e Kalungu poliisi eriko omusajja gwe yakutte ono yategeerekeseeko erya Falasco ateeberezebwa okuba nti abadde omusaale mu kubbanga ebisolo bya bannakalungu ate nno n'enkoko abadde azibu.
1: Wotabadde
2: abatuuze ku kyalo Kabano kino ono kisangibwa mu ggombolola ye Kasana mu disitulikiti y'Ekyotera bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakkakkanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuuze munnaabwe ogw'emmwanyi ali ku mmwanyi awulla okufa obufi. Bamukkakkanyeko ne bamukuba emiggo naye ng'ono bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka.
1: Wotabadde amawulire gonna agaba gatuusewo mu lunaku ogamanyira wano. Wotabadde kati buli lunaku okuva ku bbalaza okutuuka olw'okutaano ssaawa 2 paka 3 ez'ekiro tosubwanga okumanya amawulire gonna agabaddewo mu lunaku ng'owuliriza Wotabadde wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Wulira enjawulo.

Enkwaniriza okumpeoza jenda mnana kawumuze munana ne jenda mtana kawumuze tano ye radio wudu radio monto wabulijo okusoka dambuza kugwena haje kumedeko mkasera kano neuga ntumunango kula chama nyo okuwera nguuliriza radio wudu radio monto wabulijo kata kamera kamza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sasbira kumina binida chika tano mpaka sawa emu yenyini nimbiranga mkwilikiriza weto program chakazo ne DJ Daniel nabiranga kongreo ni teka tekeyo onako oluwalero monteka tekeni yomu zanyu wona konja gade togire kumsambi gubaita Gabriel Martinelli anja gade togire kumsambi yono renso nganti mkasira kana moye manja wagina maso na ukwira nga gamutambia konga gala ganti Klabya Al Hilal bamu tadekeri se joji ilawe njogere ya mkasera kano bala wikanga bali inga bama zedo ukubera nga batu ukakonzi kilizganya ane Klabya Arsenal bali kumutendere ogusemba ilanga vete futifo ukubera nga baku wata milioni atano kwa atano mutane za paundi ukubera nga bazi wa Klabya Arsenal kula wikanga ate bafu na msambi ukubeta Gabriel Martinelli atenga Klabya Arsenal bandi ilanga na ube vete futifo ukubera nga ate bakiriza kasenta ake ilanga we njogere ya mkasera kano ukogirizganya kucha agena dala maso wakati wa msambio kweta Gabriel Martinelli kusani klabu heyo jibaita Al Hilal gubalinze sobolo kubera ngate kolo kusala wo kusimba na yenga mawega kao mju kilo mtendesi wa Klabya Arsenal msajwe kweta Mikela Arteta ya vayo kuna tegeza na gama nti yengo msambio yo atamu balide konyo ilata muinamu nteka tekaze in fact ne game jebaso kukwela nga baza nye ya liji season yenu jitulimu ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu jukiranti basi kana Klabya Coventry City nibaji kakana kwa nibaji timpula nego uzalisatu kuwelele rango msambi nguweta Gabriel Martinelli yomu kwa abu bebalika abatari muskwadi ya Klabya Arsenal chila ganti team yinzo kubanga yomu kasera kanu techa muetaga ranga moju kiranti mabega kau Klabya Galatasaray geka mkwaga matim agaso kukwela nga gamu teka keri se joji wetu wa tutandika akatale kanen anayenga yu msambi tiyari mwete futefu kukwela nga agenda mguangiri ya take mchibuga jochibaita Istanbul ogeza kukwela nga sambile ya kapira atenga nabo bali wavude kumpine milioni nga na mutane za euro atengera Arsenal na bali wete futefu at least yokukiriza kasenta ako anayenga indagano jaina ni Klabya Arsenal weri na atero kukwela nga te kome kere zebua anayenga msambion gubai ita Gabriel Martinelli yazari weda kuzume zari kumina mnano mwezo gomu kaga omaka kwa bili gumahi nemi ya kabili mwetu ane jobu kuru msajja mnansu wengali ya Brazil zanya gomu tibiku Klabya Arsenal yeti mojo wa shetu namba kuminemo wamvu alimo fute zili tanu nchi zili kuminemo ya zari ba mchibuga chibaita Sao Paulo kufira kumu guangiri ya Brazil mga bazadebo mbiriri bagenda maso na ukube nanga tem bamzala tatawe ya msajjo yugubata yuwao Martinelli atenga mamawe ya mchale yugubata Elizabeth Martinelli beba zada ubo mbiriri abamu zala bwati ya tango kwenye ngazanya kapira nga chari mwana mto ya tandika kwa timu ento ya Klabya Corinthians ila ya tandika zanyo mzanyo kwa futezo mpaka ya jusa na tango kwenye ngazanyo mpira na teka uke mbira bwati ya jiafo kwenye ngayegata wa Klabya iti wano kwa li mwaka kwa bili kuminena mpaka mwaka kwa bili kuna mwenda jiasambile mpia jari kuna msambe jaliji na batu ya gozari kuna mkaga in fact timu ayo ya hita mitende jari jienja ulo mpaka ibamu sumosa na tango kwenye ngazanya kwa timu enkule ya klabu ayo theni na kusobo zari nyo mwezo kukumino ugumo omwaka kwa bili kuina msambulu ya saini ngindagani yo kuwela ngazanyo mpira gwen simbi kuklabu ayo ngindagano jibamu ya reno kuwela ngemo kumira kuklabu ayo mpako mwezo kukumi omwaka kwa bili ya bili mwebili ya labi kila mgemye ya soke dako timu nkule ya klabu ayo nagusumwe zari kuina msambulu mwezo kukusatu moju kia utefu bamleta mkonga sabisyo timu chifajo msambio kwa takalo udinio baina game jibali wa sinkanya timu yo jibali tasao bento bali mchukope yo jibali takopio nato paurista nga game yo baju angla utefu nego zari bili kwemo by then ya ine miaka jari kuina mkaga ni miezi ajari mwenda na agenda mubia fayu ngo mzanya chari area chasa nzo kuwele omuto kuwele nga zanyira klabu weyo then ya tewa guli ya soke da kutimu yinkuli ya klabu weyo na kuzume zari mwenda mwenzo gwa mwenda umaka kwa bili kumina mnana baina timu jibali wa sinka nyira mchikopo ya chibaita ko mchikopo chibaita kopa paulista iranga game weyo baju wangu labu telefu ni goldzi zari nyakwe muna yenga timu enkuru ya klabu heyo ya basambira suzo nzali biri ange wamu wamu gata ya basambira mpia jari ya sati muena
naba tebeda goal zali kumi e banga ni yamala nga zanyira club weyo ataenda chintucho na jiva wangu lila then jiafo kuwele nga te yega tautuwe kwa club ya Arsenal moju kautuwe kwa ni mwaka kwa bili kuna mwenda mpaka na kati ya kabasa mbile mpia jichukumi chenda mgumwe jaliji ya kabasa tebeda goal zili yana muhem e banga ni yamala I mean uyaria avuda kutimu ya ujibaita iti wano ogena mguangiri ya mungereza moju kautuwe ama timu zimaji agenja ula gali gamutadeke riusa joji nga gagalo kwenye nga gamusaininga na hina kuzumwe saribili mwezo gumsa mbaka gabili kwenye mwinda reassigning inda gawane club ya Arsenal baku ataka sente mbio nizari mkaga za poundi zebasu wala ukwena nga te abamu fune kunga tusa kutimu ya game jia soko kwenye nga labi kila mo bali be tekela Susan yali game nga teri competitive bali basikanye club jibaita Colorado ilanga game yo baji kaka na kone baji wangula utelevu ne goals ali satu kuwelele then yadabi kila mu game ye ya soko la dayo yali jiguangiri ya mungerezi yoku ntike na kuzumwe zari kwenye mwezo gumnana umaka kwa bili kumina mwinda bali

Kali tukura msizako hagowe naje kumideko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutan akaumuza tani ya radio budu ha radio eyo muntu wabulijjo ne tukwe bazajo najo sobodo kubirangate awamagwe otusizako engalo olunaku olwalero yente kateka ya Premier League ngabu wagendo kubirangate atambula iranga ye game wagendo kubirangate zanyibwa wakati wa klabu ya banafe abaflam ane klabu ya Chelsea London Derby ngabu wagendo kubirangate zanyibwa iranga wabadeu obali wumu kujukira umayogu mugenzi na Kevin Keegan yono ngabu tokutegeza kulu na kulo John chaliku msambi kuma klabu za genja ulo mugwanga iliabu ngereza ira na klabu ya Chelsea mujukide ane klabu ya Fulham bonaba mujukide homsaji okuvako mugwanga iliabu ngereza mumbira nga wegeza kukwira nga te etambula yaliku msambi kuma timu za genja ulo okuli Liverpool Hammers V Southampton atenga ne timu gwangi ya Bungereza yajisambira okuvachinana mu ebiri okuvachenda mu okuvansavu mu ebiri paka chinana mu ebiri ajye miyaka 10 ngagena masino kuberanga taba sambira ya sambanga attacking midfielder na daku timu eyo eyigwanga eliya Bungereza wa dengira still mu bisere ebyo Bungereza taina cha mancha nyo cyagena masino kuberanga ate abawangulira ngo